0: Kyoto, Toyulua, renewable energy, kano, atok taulihang mataman inuna bumi, atok taulihang itu walua Canada mi ama awani, kihen inuna bumi, atok taulihang man, kihen ihumagi yau jaga kang nengok ko takwa inuna bumi wajung ilihak ti taulutit ilinak ti taulutin lu renewable energy matam na Nunavut Arctic College mo ko atok tau yun lo takwa ilinaw tini atok tau chang matan man na pibalye che lang mat tam na renewable energy technician installation ayung in ayakoto through Nunavut Arctic College.
1: Jackson, te makau yi mavaritit te agavita kununga ikum makutil rinang mit. So kai ma kisuriman aksurong naktuksur nasungung mingmat. Kanwarug ditakot sikinang mot ikum makutil rinang mit ilinang ni Kovin.
0: Takot taksugi kakitaw yakut ama TV could ilangit pekanik sutil do tamani kanyak sinang mi ugtohuman lang mi gama ugtumyak sunga tako katap kuloki sutik battery loki ama tekanik ko kitako katap kusubi pilirit lang niti ugama small engine repairs kidu Honda ako ayung iling na di ko katok sugit te ikan nga uk tumasun ng cabin gani ta na na maksim mat au lalang mat ujak tulak suna ayong nalong ni mat ila uko ilang kaway mang isugit tukihe chel rakang nakyugalo tukihe ni atok suwe ayong nalong ni mat ang matam na generator mi ato rakang nin iswat siya man kubegi blubula iswarit siya maksugulo so ila ayong ikuma atong ayong ikukutakwa ilak nabumiyuta lo kay ayong ninayang matalo ihumalyok so nga ay taam na iling nakayakat ko ama piyumiha inuwi piyumiha lugilo taam na ila iswak piyumat ama okotong inakaw yulo aso ni at itong inakaw dumi cabin may raw yang naman so Tehan na piyang niko.
1: Takot, pilagaya tit, piyari tuyo aro varating mat, imininak do, ilinak tayo nagivaratid lugo. Kanogli o kausik sa kakpit, narak tuno, takunong nga, ilinak o magayak tuni, nang minak, ikumakutilirin ng mudlukya, asingin nitao, ilinak o mayamin ni.
0: Ukwa atong na ayong naluang ni mata ila nuna bumiyo tatigo yugo ing nang mina ing mina pilerio tarap dahuli skidu mi ate kuy truck mi ate kuy Honda mi ate kuy tako ila cabin mero yung ing mini marin inoraw yung mga horap ta so ayung net ila ilang itigot ayung net harap ta tako ayung inibot atoon nakutako kuninga renewable energy systems ni so ayong nalong ito at ulit sugo udyang nakto kaya mga ato ko nakaloak ta kihenik. Ato yung nalaksugin

0: ليه؟ لا أدوين لك شوي، لأن إليني هوبت إليني قوي مالي توعبتي وأيوم ألواني تولوي أن سوداك و أتوليينيك تو نوناليني قوي مالي قوي مالي قوي مالي قوي او قوي قوار نلو نانيتو حاري مانارما إسوات شعر مطلو i ape kohi kakao vi takua, ape rilugi o kau he tawarne nalunangi tok baluwa kare tau yakut ilinne au nak tok baluwa takua government government of grant kong mata cabin up to $5,000 in tamna tamna tau pindarara lugu tamna ilinne au tau nam matuwa and atu lang luni PML luni kano ilin na makto kihani ni tako pindara kalenik tu apeko luni nalunang nito kau kawang na
1: Koyan na mi Jackson pivi karon na sa gabi apeko tiksakakan na runnerpunga o kau siksakakan na pin
0: nuna bu miu piu mi ha pukka ya apet tolu tallu ila at ano ayong ngalon ni matatako solar or wind systems ilin nara kang nakuwalu kihi atu yung nalaksuwi isoak yu mata okong atu yung nakaw mat iswaktu utang aku awyak kulu abin merulu ya hawakta tam nalu generator tuhangu nak si songma iswaktu hulu tak ma nabum miulu apet ila ok kilik pakka ila ihumaku wakka ho takwa atung inak ila atung ipitigu munan ubagup tinni tako akit tikoy na nga mata our electricity ihumanak koto o atong minakaw wat ubagup tini ama nunalit tini.
1: Kuyan na may
0: Billy Toby.
2: Tana Jackson Lindell, tahapan ni kangat sinang mitas sa CBC Toby Utak. Kakatigay yun na lang ako na kong mitiyak kay Papa Jackson, ama Toby. Mana people later sa sauna alam mo matat utang mga tema sa nikilo ang mita mana pinaswag sa layat into sa katas sa mga tatawa ni ang nanu kima biyog doktan na mapagtawala ng tilugo tama ni kuya sa ngayon kaya tama sa mga misano tu sa kanon na ang mayugon.

0: Ullukkut. Tungasurong migitin di pibutu saksaurak tidlugu CBC ukiok taktub naral tingagot ang mga akarungni. Ukaktiw yung atobi utak tanaro aurak tiyibu Jamie Iturchak. Udumi kita ko taurak tok si tipiri 24, 2026. Tagbaun nuksawiyok to saksaw na aktun. Ikumakutila rin ng may ayong ito. Takwa green energy expert mo na kaktaw yung takwa kaw yung marit. Ikumakutila rin ng may nun namin nga ni imini nang minak ilinak ni sakin ng may ikumakutila rin ng may iglogarang may no akik so ilaw si mang manarang na aktabo kanok isumagiyak ang mga okswari akitok pala tildugin. Takiwa at ano akpa kawi sa aglog to inuk titulo kalu na titulo pipalay rin na ako ni Jamie Iturcha si darin na rin ni. Hello and good afternoon. You're listening to Nipibot on CBC North Radio 1, broadcasting live from Iqaluit. I'm your host, Toby Utak, and our technical operator is none other than Jamie Iturcha. Coming up on the show this afternoon, he's got the power. We hear from a green energy expert who taught himself how to make the solar energy device for his cabin. Once we reach the bottom of the hour, we'll have Kawisa Alduk read the regional news in both Inuktitut and English. And Jamie Iturchak will read the weather for your area. Aksun. 12:07 luni ni pibuminarak tu si CBC ukiok taktu na routing aku temanga ekarung ni tema tana Jamie temani masila dengar luni.
1: For the weather this afternoon here in Iqaluit, mainly cloudy, 60% chance of rain early this afternoon, wind northwest 30 kilometers per hour, gusting to 50, increasing to 50, gusting to 70 early this afternoon, high 6. And for Kimogok, a mix of sun cloud, wind northwest 40 kilometers per hour, gusting to 60, high 7. And Kingai, mainly cloudy, wind west 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 6. And Pundatuk, mainly cloudy, 60% chance of showers early this afternoon, clearing this afternoon, wind southwest 20 kilometers per hour, high 6. And Kikitajuak, showers, wind north 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 6. In Clyde River, rain ending this afternoon, then cloudy, wind northwest 50 kilometers per hour, gusting to 70, high plus 5. And for Pawn Inlet, mainly cloudy, wind south 20 kilometers per hour, high plus 1. Arctic Bay, mainly cloudy, high plus 2. And Iqaluit, mainly sunny, wind northwest 40 kilometers per hour, gusting to 60, high plus 3. In Senecayoc, mainly sunny, wind northwest 40 kilometers per hour, gusting to 60, high plus 4. In Senecayoc, increasing cloudiness, 30% chance of showers this afternoon, wind southwest 30 kilometers per hour, becoming light near noon, high 11. In Resolute, periods of snow, fog patches, wind south 20 kilometers per hour, temperature steady near minus 1, wind chills minus 7. And for Grease Fjord, a mix of sun and cloud, wind northwest 20 kilometers per hour, temperature standing near minus 1, wind chill is minus 7. That's the latest weather update for you. Back to you, Toby.
0: A lot of these weathers are now single digits.
1: Oh, we're going to the minus too.
0: Yeah, it's already getting there, but we're on our third week of September and it's still a little plus area. Kuyin na meet Jamie. Tema kawi mayuin na ugata uksuarit uktamani nun na bumi ukaw si katak si mangmat tanaro pinasoko si unong ni kivadlang energy forum ngun na kaktaw yutaw vani kanyak sinangmit ukaw si ukataraw mat agago tamak si utinitakot ikumakutila rin ng mi akaw naksaw yun ni atuktaw yun nakatak lutinu na ringnit ukaw si kakatang mata Jackson Savikatak Karitak Lendal Ilagiyaw Rong Maukaktiw Yunitaw Vani Katimatilugit Kampana Kaklo Nitako Ning Mikitu Tini Sikinang Mo Ikumakotilugin Ng Mitakot iglogarang mo at uktaw yun naktunin. Ipagsak o kakatigil yun nak sila o kakuok nararang may labo. Tema kangyak sinang mit, tungasuk titikatara o kasikik ko tuin nang nit. Tamatuman niyo yu akago yung may katimatilusi o kausi kakatara o pisi. Takwat, ikumakutilirin ng mit akingin ni.
2: Ihumagilutat ko okwalu akingit kubak palito yung lang na ang mata kaway malukta yung up tanin na bumi our electricity tam na generator ko mat okwalu may atok tamasu tilo ni our electricity akito palito yung lang na ang mat udjero sulirata ni human na laptop ano takwa hikiniko tu tama ano riko tu ni atok tulon mga ta ni for our energy production
0: tema katimatilugit ukaktiw katarong megabi ilinaktitin ng nunaring ni kanok tu saksi mavit takwa ilinaktitin ng mit ukyok taktori mamin
2: takwa Yukon milu nunabin milu pindi niyo lang matalik ako negolo pilaga ka lang mata hydro imak atako imak ko tuni malu anorit ko tuni wind pilaga ka niyo lang matalik atako ang katigi ka ngata pinilera ngata ilin natin si yung ilin natin si gumahong matalita ko nung naling mutan ni at ako tigi yung maso ni lutan na udyang nakto nita ko ikiba katigiyak o kalla katigiyak ka nabing niyo ang yukhan ni udyang nakto tiyaba ni pinmari yung matam na at ako nung naling at toktaw himaluak ni ilin natin si gumablutit at ako tapaksutit yang nak yang nak bumi takku minak tu ya
0: takku ayu kan mute o kau sekesara bagi kanu ilur ningin ni takku aglinu na bing mit kanu pilih ya kapat iling no ujur tuak tang ni
2: ayu kan nunaling no kasutil kano at apekulok isutil kano ihumagiyaw mga tan na renewable energy ang makano ilin natin chichiyakon kung nakayang mga tatakwa nunaling sort of kano na customize tang matali tan na ilin natin daw niya to me kano ihumagiyaw chak mayutwalitam na nalunang nito hibulyo kataw matam na iling natin sinak udyang naktok nunabim nilo udyang naktok ang iyolong ni takwa hydro projects kang nasuti tayo maunakin ni ama pang nakhimaning matali kanok ilim natin sina mga ata at ako ilim natin tao nung kablo na nulang nito titam na taan na sa ilim natin tao na ito nunaling nung tabong nga o niya sunit ang mata ko ilim na ako tao na ito tabong nga na nunaling nung abong ngautiyaw na actually. So, nalunang ito. Kamagiyaw tsaktok, himagiyaw tsaktok. Te manega kang mat, ukautiyaw himamatatako. Ihumaliw taktunod. Okay, te manelak pa. Upin na ito. Tak tuha tak ublu amma tuha ublu
0: Takut you kan mingak tulu nuna bing mingak tulu narak lugit isu maksak siut tiang nak silak pa.
2: Ukwa ang you kan lau hong mata these projects ang you kan lau ulu hong mata kino e kan lau lulu tulu. I ayong nangin matkawin na takun na to. Taam na piyaw yung magumni. Ayong nangin mat udyang na siyo. Pero takun na siyo. Matako kubaya na takto. Kaya katimalukit ka na takto. Ihumaliw takto na politician ulo kaluy nuna bumi. Ano? Ujak tulak tang mata panwilaw mga ta ukeok tak tumi kobeya nak tu kaya takuga nga ta tagbani ila ihumaliw hok atan tamani keiman na takuga nga yuang matau tamani nina bumi keiman na inak to
0: Nuna vumio kanuiluak pat ilinak titite ako yiru tita kunong ikumakutilirin ng min.
2: Ni taan na nuna vudakti college ng kwa toktaw yuluak. Renewable energy kano atoktaw lihang matamani nuna bumi. Atok tau lihang itu luar Canada mi amma awani kihen ini na bumi atok tau lihang man kihen ihu magi yau jaga akang nengok ko tak ko ini na bumi wajung lihak di tau lutit ilin ya di tau lutin lu renewable energy amma tam na ini na buat art college ngok ko Atok tau yulwa takwa ilin na utini atok tau chang matan mana piballe che lang mat tanga renewable energy technician installation ayung ngaya ko to through Nunavut Arctic College
0: Jackson Te makau yung mavaritita gawita kunong nga ikumakutilirin ng mit. So kay makisuriman aksurong naktoksir na sungung mingmat. Kanwarug dita kuat sikin ng mot ikumakutilirin ng mit ilin na ang nikuvin.
2: Takot taksuri kakitaw yakut ama TV kut ilangi pekanik sukin do tamani kanyak sinong mi uktohuman lang mi gama uktumak sunga tako katap kulukis suti battery loki ama teknik ko pitako katap kusubi pilerit lang ni tiyo gama small engine repairs kidu Honda tako ayong iling na di kukatok sugi they can up to national cabin gan dan na maximat au la lang mat ujak tulak sunga ayong na loang nimat ila uko ilang ni kawi mang misuwi tukihe chelera kang nakyugalo tihe ni atok suwi ayong na loang nimat ang matam na generator me ato akan min iswat cha man ko be gib lu la iswat cha ma shugulu so ay la ayung ikuma atong ayung ikukuta ko ilak na bu mute lo ke ayung in nayang matallo ihumalok suna in tam na ilin na gayat ko amma piyumiha lugilu tam na in ila iswak piyumat amma Okotung in a cow, you loasuni, Akitung in a cow, Dumi, cabin may row young mamma, so they are Napia Niku.
0: Takwa, Pilaria, Tit, Piari to your over a tingman, Imini Nardo, Ilinert, Taina River at Tidugo. Can only Okau six a carpet, Narak to no. Takununga ilinero magayartuni nang menak ikumakutilirin ng mudlukya asingin nitao ilinero mayamini.
2: Ukwa atong na ayong naluang ni mata ilano na bumiyo tatigo yugo ing nang menak ing menak pilerayo Pilerik tarap dahuli. Skidu mi atik kui, truck mi atik kui, Honda mi atik kui, dako ila cabin mi rao yak ingmini mer, ino rao ya mi horap da. So ayung ngayat ila, ilang itigot, ayung ngayat tarap da, dako ayung minibot, atoron naktu dako, dako ni nga. Renewable energy systems ni so ayong naluang ito at ulit sugo udyang na ito kaya may atokon na kaluat ta kihini atuin nalit sugit li ila atuin nalit sugit then ilin niya hawap ta ilin niya kaway malito ako tiyo ayong naluang ito galoy and so tak atulenik tu nunalini kawi mayak kawobit o kaw hekawang na nalunang ito harimanang man maisot siyang matalo i apik kuhik kakawobit ako apikilugi o kaw hekawang na nalunang ito baluba kakitaw yakut ilin niya ang nakto, baluba, takwa, government.

0: Koyanami Jackson pivikarun nasara
1: solar or wind systems iling nara kang natuwalwe kihe atu yung nalaksuwi iswakit yung mata okong me atu yung inakaw mat iswakit utang ngagkut awyak kulu abin may kulu ya hawapta taam na lu generator tuhangon at sisong ma iswakit kulu takutak ma nabumiu lu apa ila ok tilik pakai ila ihu makubat kaho takwa atung ingat ila atung nipitigu munan ubagup tinni takwa akit tiku nangna mata our electricity ihu manak kokto ko atung ingat kaubat ubagup tinni amma nunal tinni
0: kuyan naming
1: bilitobi

0: Jessicango Tana Arwa Muto Suyak Doctor Wanganur of Samayok Makuk Tilugo, Hadlaving Milunara Katar Samagilune Manor of Tolitunga Sukfing at Inuit Hadlavik Titta Katarang Mata Pigier of Samayok 2019 Utilugo Inuktitok Tunit Kino Yakartito Yune Lilok Tilugit Takua Isaruit Kino yamot ikayon nak silaw ming mata hingga katitaw kan nila ming mat. Tako nunga ilin niya victua miutanut arwami kinauna. Isabel katoka apaksoon nak silaw mata. Tunga suktilabo.
1: Arene pigiak palerak tilu tatavu na tunga sokotak pagit tausun nikut Jesse.
2: Inya ko yan na mi isa o kala ka tingin na tayo Jesse.
1: Kisa nili iling ni Naruneya kakuluti tavu na ilisakaya koro yang nagtuk sa buti ino kating nit kinaung mga kpe ati ko silu na milu pekok sa roksi mang mga kpe o kausake kakun na ko view.
2: Rauk tu kena kau yang mayau garang mandu nabung mikenda lingi oke rauk tara.

0: ya. Tabari tu masubin ya inuku kinau ya kakunna yung masa isakwe kuno apere diluti kayo titi yung mga okadlag nini. Teko isakwe ko elders consultations kakatam mata di YouTube ko teman nawa raw mata. Ani kera oktui upi anyang mata kovetera opu nga sukhae isakwe ko inna kaktui nyong mata innang ne ila sinu aktui nyong rakata okalakin ne innang ne okalakati kakum maulunga naga kata kerja okan lah kata kalau yang pekerja inang ni inung ni kalau nani inu mixanu satu aku tu tu saya kesan ni ama tu saya nak titi pekerja ama aduwa tu saya kesan ni so lalu masuk dengan ini inu katigi ama tu isaruku kanujak titi kanga ni takwa kawit divakluka upagumbak niya kwa inyong matataman na kuwagil lago okadlag di tamani arawa ni atutika kwa inyong ma inok dito tu sarong na inyong kluta ayokon niyo sarong na inyong kluta ammaro katigun na inyong kluta kawit may katakata kawit katakata nami kanujak to kanga ni kalau nak untuk dua rumah tersebut dan baru rumah tani mata ini tak kurang kat pekerja waktu ini kisah ini untuk dua rumah tak kurang tak kerana ini kata orang kerana itu waktu kata mah ada ni kata tu amaru nara kerana zaman kalau nani ini kita nara kerana saya kalau nak kerana o kalsi do nara jau ka inu krutigo kallu na ti tu naru nara katta katta tamane nara jau ka krugo iyo ati bakrani amaru takwa unika reksa kuru yaru ite sami nukta kruti ta ati de nukta kuru yaru ne o kalsi kapa kruti solo izane pero sara o tan nane unika pakruti nuna zakalangu nga na raung nga ni uvaru ni kalu nasta kalangu nga ni kanu inu varau si mga takwa tisang narigo kaki isa kuiko tigo inna kakto nyo nga rata ya makuwa saktikan nga kakto nyo rata kuwea suku nga amalo arane anik join you raw mata kayu sin na kum na mata taman na inwe ila kosigi mago o kau siku tumi siluta taman na o matiti so mata o kau si o kau taksi mga ta were all people were an all people taman na ato kum na slogo upina na
1: Kanigilik pa liru daw tiyak paglunilu ino katikaklunitavu na naraw tikut tusangu ya tuin nakarwaklugit ilo aksivali katak tuksaw yu inwi daw na ni nara katak dun
0: Ija amaro upin naro aso inuktitu tusaraw si manglugit inu garwasuti na zakatak to inu zakuti o khara sukata zakuti ayon ne saka rasu zakuti taman upin na picture to ajene o khara sebo umayu anu matama
1: ila e de mare aroame leroma tasuminga o kalagving mito sa ayo maragoma isa ko iku takwa ako tigi yung mata namukya nga naraw ti akigyaklugi ila kilad juga kay kanwiligyaklugo namungaklunga kya nga naragasugun na kayakpo nga
0: ita 93.1 FM mo aklugo 93.1 FM on demand, www.ckcu.fm.ca/mogovi. On demand, dako ni pilo si mabagir tui teka ni atu in nausak pui ammaru nalakaw na tui pingayu ako tama ilavin ni ula kutuwa yung mga kasuang nila ni tusak sa katakata dako natigo kakasaw yako uvaru ni naraw taka lako naragun masyuti 93.1 FM uvajuni www.93.fm.
1: I tu kisikal lagpunga ammarud likya tu sagak sakang nero ma namukya nga si vani kayakpunga
0: uvajuni kiti kayakpunga tu sagak sakarusi uvajuni umika agak sakarusi tu sartau ku tu ediksi tu sartu yang ane kita kau nak pergi jessie.kangok@isarui.ca.
1: Arane taman na tu sa kuminat yak lo nilong ma jasi kanukyang ay ilagyak si yuman ni kove apekotik sa karuakon ni kso nga ato yung nautip pagi.
0: Arane tiya taman na tau aluwani umakadaw yung baktuan ni ma tako sa kabligiraw katin ni tapani o kalagdi kawi mayaw yun yung manunatin ni taman na tau adua new gautigo okallagdin mitena attirau simallutigo atsiqaqhuyillute aniqaqtinni sorlo aniqaqti maqataw quyinarat de qoyinne okallagdin mitena iqqaqti isda

0: Aina kikutikkaartu taanna ilinniartittiqattartu qummakkuktuni tammumeriorsarnermit. Takkuaru qimuksi Victuartillugit pigiarorsimajut 1999 ngutillugu teemanganit ilinniartittiqattarsimalertuq mumeriorsarnermit makkungnersanillu mumertittigiorsaqattarluni Debio aperserunnersilarmagutungasuktillavure
1: aperserumalaoraqkimu mertittiqattang nernu tappikkani tununerusermi sivullerpaami kinaungmangaarpi oqauseriyunnerpi
2: aina kiyutikkaartiyunga ittaartinniutoyunga tamaani niuroksimatlu nunnaqutitsu
1: Ik heb een paar dingen gedaan.
2: Ik heb een paar dingen gedaan.
1: So kaima ila nukarserpa ila okata okattakto kassi olluni tavva mumerti okata okattakpa
2: nukarserpa tenne ila oroksimalluni 5 mulluni akkaru kattu 5 euro tekoa tingasi 5 euro mulluti ila onikullakpa angayuklakpa tenne tuani olluni kai tuani angayuklak paru ketek tuani fuertek angayuklak pangi utsiri tuani kluge kasi umangata teko asibuklak paru loksi mayakka 1999 mi makkuk sikkaati illuki teko nukaklak pangu ra uroksi mayu pigi akuti illuki ippea kymni utit mumiklata Inuvetu ilangatena upinnetero si mangmiyo. So kama tamana akago kang mata 5, 6, 7, 8, 9 ng mata. Pigay sa teaklatero gata. Tabari paano nga resolut mo awdaki akarakso ni unutaba. Sepa mo akong niyak daw yagak ang nakasuta. Uno sa tigungin na awdak ko yung resalot mo. Formal tapa mo miling magsasiyo ko. Taw na ni tapa si kumin mata so kay makimok siya joy tiki si joy niyong mata. Nibiyak sa akurong mi. Taw na ni So kama kalipa kangin na taro ukaw titlawi nang mini kalipa kuruksini atoglusi amauti kagusi kiwi kagusi atoglusi kami kagusi atong nakusi. Taan at tapanibi aksa kuruksi tamito si kumito ila tao nga ulakit nga ukaw titiakti nga utakitiakti nga utakitiakti ay sila na nga ma tao nga si kumi kanila atin na tiya ano nga atarigak ko panikuri ilaw yung nakpa mumikatawarok si makong ito mumilimag sa katawarok si mamilin nito ang tukurong mat ilaw rilaw si magigilumi. Ili ko tukilu. Mumik unungok tiligo sa pamingay at tiligo kakuyaw at tiligo. Ilaw yung kurong gilumi makuksip sa rebuktema. Makuksip kutiyarong mata. Ukarong gilumi at ikaw at hukit yung kinuwaksini mumilaw.
1: Asso tamanna arane qattarpo ilititivallialluti tamatuminga
2: ilinniaq ilititivallialtunga sivullerpaami ilinniaqtittin qayaatigiyaraangami sivullerpaartaanna oqqavisiksarit siuqillugu iluqattaquyimittima pittiaqattaquyima ikayoqtigiyaq tanda tapa kami supan ito rin magsaktik Ukautinarung isugi amma nang minituin na piyuman na kurungi ang irutigituin na isugi. Ang ila piyum nang nikurungi upin na kakatang mata. Ilagi ngikaroflati, ilagi karoflati. Kanutin na paan nagayamayangan niya, ilawa kayangan niya, akik sa akik pagsugi. Kisa yan, maan na ako taas na mamaya na ako minatya ka taas na niya. Orabin na ko roya kong makay ko yaw ni kayo mo. Akik ako tukso nito pa. Ay man na. Kinakaingip pa, nalakaingip pa, inangit tao yun niya. Ayaw ko takakpan, inangit tao yun niya. Kaya na taba akik si Bakrima. Ama, kakuyaw yakang ito. Amigak si yakang ama. Takwa, nariyatun na mumilaw si mayo, kawiyo mayakot. Ilitipag, ilaw titak paglutigo. Kaya na pekatulak po nga. Amaro, sakti katang nilawari ka ngami. Sakti katang nilawari kapat. Mamaya na ako tigil-tigo. Inangit daw yakin man. Tana, uko ang nakatakdiw kayo. Kasi ano, ilaw yung matlakit pa. Sakti katang kurupo ni, ilaw yung naklo ni. Marikituin na, ano, ilaw titituin na nakatakdiw po nga.
1: Ay, ila tayso mani mumaktiyo kataro si mga ma iling ni ilis yunga. 15-20 na kuroro si ma yunga. Sikitu kulo tawo nga kanyak lugo aping mo awd lakso ta. Aksuar ala na gila si ma yaga tayso mani. Tawo nga mumaktiyo luta.
2: Ay, upigit siya ako si matapos. Piyun na kaya, ay mga Inge kasi loksit. Dipili mata. Kaya mo asa di kikatao.
1: Ila.
2: Kaya mo talila po tao ba ayong hindi ko upin na. Anano nga tatang ang si manangayangit. Kuya rito di kikatao. Ang iyo alam na lalakahan naman ikayok taktaw titikipag tubo. Kaya mga tikilap sa tikilap sa siklap ang mga umatilimata ka ang maerara ang marito ni terapia ka to isirito ni upin na kung yaktaw yan nurok to iman na upin na upigitya na katak-tak ala na gilso-gilso.
1: Ay, ila.
2: Ang ayok kagayaw yun, pakpigayaw yun, takokotitya katak-tak na tunga. Kitong nga kuro sa ihe, umiron na si ikuro, sakayak ikuro, ilin na kiti yung nak. Maan na kata, o kakatangoy ka mo, tapa kay isuriti kong, isuriti niya ang nakarawak sa magarawak ka mo. To, kangat niya sa, suri, sunaw pa, kayo si, kayo si kan na kumatuin na ito nga. Ikayok kan na kumatuin na ito nga, ikayok daw katang na kaya ka, upigit liho. Ikayok di ka katak siguro. Nukang na ang nakarok si Matlunga. Temang na ang nakarok si Matlunga. Tapos yung umatila. Ayurok kang makaya siya yung minna. Mana taba. Takasi. Tinaro kaklunga. Pigalim na kaklunga. Nukaksindo ammaro mumaktini angayoksini ilin niya ang ikarokata ilin niya karokata mumaktita kasi niya talagibong
1: Thank you. Bye.

0: Dunga Sugutsi, CBC Terminal at the Sea, Daniel Lavoin. Hola mi, si da mangal nik amereya 24, 2026 ngutilo. Si hengwa yala 305 ngutil labituk, dunga sabagutsi. Hola mi, na lalanga yabut, si bulimi. Pina suaro si ulawi miniruak ni khalawi mata kangik sumit si bulik tiup iningani. Suli niguak ni halilao yung mata, niguak daw yung halao yut, maki anahatak nubuka, salahak tuwinik ataw sikmik, niguak utimik. One vote, tuinami, suli apik suya loktu apik tilunga tusak saulang ayotan na, maki anahatak sibulik tiwulik kang sumi ataw sikmiakka kumi. Si buluk tiu langat suni. Amalu, suli, abotakut. Niguak ni halasim mi mateikoa. Niguak tau titsi. Okay. Niguak tau tiga sulalak tuit. Inum marit katingayim marimut ininganut. Suli. Uhalok tu tilo ruta kukiapik. Abotakku pinastinga. Tusak sao langam meyok. Suli isulim mi pat. Ulumi uhali mahati halok tuna si kain na mga makuk tuwa miyumi inumari hutibun ni yani kuatamik. Suli pinaswaro si ulok tumi. Tusaw tikulaw yung makuk tuwa mit inikti suni inikirit suni imialu mitsani. Habik suya katatilong amalo unika kutak tilogo tusaksaw lang ayok yani. Amalo tan na isulim may patay kaninit saw tik. Tasi uyak music festival law you meet dan sibuli pangulun itu saksaw lang ayok ya yani santa isulim mipat ay kang asayin na nikchautik festival ipasa nukatiti saw tigaya halaw gama suli isulin ni ulun itan na Terry uyak kayo silo ni tusak sa ulang ang mayo ni Chalap Talo ni. Tako at akablo may tusak sa ulang ayuit. Dutabang may. Ahay. Kukto amili. Nubuyalak to palaw ko ta. Suguyo kalagal to talo. Hiyo na luwakalang ngikalwak suni. Suli uko alisilan niya di ko kao isa kain tangit. Uno sa muling ayuino na biminun at siya bumilo. Imailing ayuigok. Kukjua rapin mi unnu sa, nubuja balulanga na raktak. Ukone haklo tillo 12, nguyumik. Sanikiluan milo nubuja langa na raktak mi yogok. Anuelo tillo sikhin nitumik, 20 misu ngunilimik. Ukone haklo tillo 9, nguyumik. Umiyak milo nubuja langa na raktak mi yogok. Anuelo tillo sikhin niulo oan niula kuningani tumik, 20 misu ngunilimik. Ukone haklo tillo 10, nguyumik. Inuktua milo nubuja kalalanga na raktak mi yogok. Nubuja liumin niya sutilo unnoak. Suguyo silutik unnoak. Anuelo tillo sikhin niulo oan niulo. Hakuningan itumik 30 miso ngunilimik. Ukone haklo tillo 7, nguyumik. Pupang nito milo nubuja kalalanga na raktak mi yogok. Nubuja liumin niya sutilo unnoak. Ano ni astilo sikin ni ulo o an ni ula kuningan ito mig 30 misungo nilimig. Uko ni haklo tilo 5 nguyumig. Ako libin milo alla kilangan na rakta unno sa. Nubuya liumin niya galwak suti unnoak. Ano ni astilo sikin ni ulo o an ni ula kuningan ito 30 mid 50 misungo nilimig. Uko ni haklo tilo 4 nguyumig. Ibu jebin milo nubu je kelalangan nak rakdaw mi yogok. Nubu je liu minnya nak rakdaw stilo unnoak. Anu unnya stilo oan ni ulo kabangan ni ula kuningan ni 30 misu ngunilimik. Oko ni haklo tilo 4 nguyumik. Salo ni lo nubu je kelalangan nak rakdaw mi yogok. Nubu je liu minnya stilo unnoak. Oko ni ngalo 2 minnya nak rakdak. Kangit siyo ami rakling like milo alla kailangan ni raktak. Ano kilo tilo atuak niulo oan niulo. Ako ni nga ni 30 mate 50 mood. So ngunilimik. Uko ni haklo tilo 2 nguyumik. Huwak ta milo alla kailangan ni raktak mi yugok. ano kun niya swin lo ni yulo atwak ni yulo akun ni nga ni 40 mit 6 timot so ngunilimik ano kun nga lo kaso niya nakaktaw suni 20 mit 40 mot so ngunilimik ukone haklutin lo 3 nguyumik kami sumilo au palumilo tasiyo yak milo Allah hilang nakaktaw may yurigok at sigalalang ang nagaktaw sa tila unuak. Kang suminila so ni halaga ni kakta 0, aw palumiyok ko ni haklo ni 3, ta siyo yak milo ko ni nga 2 minya ni kaktak. Kukdwa milo tamani ala kililiw milang ang nagaktaw milyo ko unu sa tat sigalalang ang aluak sa tila unuak uko ni haklo ni lo 2 ngoyomik. Kang iksualok jua melo nubu yulang ang nakakta may yugok. Ano unni aswin lo ni giulo ato ak ni ulo akuninga ni. 20 miso ngo nilimik. Uko ni haklo tilo 3 ngo yumik. Nuna tiyabo melo aban inay na mi. Allah kililiw milang ang nakakta may yugok. Ano unni aswin lo ni giulo ato ak ni ulo akuninga ni. 40 mit 60 miso ngo nilimik. Ano rin nga lo, kaso niya nakaktaw so ni 20 mate 40 mode, so ngon ilimik. O kone haklo tilo 7, nguyumik. Hope Dayo Post Bill Makubim Milo, nubo siya kalalang nakaktaw may yugok. Alla kililiumin niya galwak so ti unnoak. Ano rin niya stilo, nik giulo atwak niulo akuninga ni 40 mate 60 muso ngon ilimik. Ano rin nga lo, kaso niya nakaktaw so ni 20 mate 40 mod, so nga nilimik. O kuni nga lo, 6, min niya nakaktak. Takwa at kasilin niya at kakayo sa kain tangyong na sa mula nga yuit. Nuna bimmi, nuna tiya bong milo. Ah, hayla. Mana ni chalutat at singwalaw kan niya sa ribonga, tamani at Big Jam 2026 ngulaw yumi. King ulipak si uso titan na una ako kito miut. Kalahlit nuna at miut ngutso ni Marina. Ingi siyok. Asen ninak.
1: The biggest in the world. Asen ninak. Love.

0: mana ohalima hati halak tu simmiyunga ruta kukia pimik avatakkuni pinustiusuni avatakkuni pisimajok kutangai
1: tanamai
0: tu sagatsa hak palai bisi avatakkuni
1: tanau na ohalo mi gamaina tuttabi kutusaksolo mi gama avatakku inum magnikati makkaisu gumata apago makunatok mani niwang nakasugut sumi abataw angayok ha sa mani katimay sa nimilutak ko may lang alatso niwag taw tigaswa umatsutik abatak kuno katimay sa nimut talimat ililak sutik

0: Katin miu, yaki William tan na inutra miu, tan limat ililaktuk ni waktan ko October 15 mi. Ang aluk ha ininganut, William takuk na ni waktan tiga suwaktu tu lauru kami, awatakunut ang aluk ha ulaktuk, tay kanipigyak lumi, October 15 ni niwag na tikin miloko kaninikuta ako makunato akpani. Dahil na ilang alik tutakwa tanya to sakat sa inyong marimiyono. Inyong marili ko makunato ilo tikati magyalak ni mata inyong marikati manin maringan naman siya kami. At ikaw tingin ni tibaliya siya tukot. Ako ako libi miyolo inutuwa miyolo kutuwa katin miyolo. Kanyang sual tuwa miyolo, hay tsigya hay nato, tako tulog to. Inumari katimanit sa nga ato tilakso ni ilata ko, ay kay tsigya to yung natabot, lukitari akang mata. Kinakuni inumari nyo, nga kikatuktaw lang mga mi. Tamin na katimani ato tilakso, pag na ito World October 13, 14, 15, milo. Takwa ului pingasut. Inang marika timan nirilak tanga tanya. Takwa taga awatakun pisimaro to sakat-sak.
1: Ahay. Ah, nakumay marialo uta.
0: Ahay. Nakumik.

0: نمی دیدم مقیه رو بیشن.
1: Ay, na que me invade la nada, la con una siquena me gatito te vitilun habla me, si que ngoya mana mas ko chau tu me gata. Hanu ing ikut ta hau pani ki civi pat tu ta bilak tu sa ore bunga. Ay, ko ali silen ni dik ko hau isa kain dangit, hau pamulung ay ini ki civi ulak tu mi. Email ngi juwi gok. Atu sia ka. Ku chua pe me hau panu boya lak tu gok. Anu lo tilo se khini lo wan ni ulak kuning ani 30 misung ni limik. Sa khilak ni na aktau suin lo anu nga se khini lo ni gi ulak kuning ani 30 misung ni limik. Hukone hak lo tilo 16 ni ngoyumik. Sa ni kilo melu nu boya lak me gok. Su ko yuka la hatta lak su tilo mini wallo silotik anu lo tilo sekinni to me 20 misung ni limik sa khilak ni na aktau suin lo anu nga Nik ye to make 30 misung ni limik. Hokone hak lo tilo 11 ngoyumik. Umi wak melu na boya lak mejok. So yo kala hatta lak sutilo khaupat. Anu lo tilo sikin ni lo o an ni lo kuning ani 20 misung ni limik. Sa khilak ni an rakta sun lo anu ringa. Sikin ni lo nik gi lo kuning ani 30 misung ni limik. Hokone hak lo tilo 13 ngoyumik. Inuk tua melo suku yuk lah talak meyuk mini lutilu nit. Anu lutilu sekin ni tu mik 30 misung ni limik. Ukoni hak lutilu 9 ngu yumik. Pupeng ni tu melo nubu yuk lak meyuk. Suku yuk lak sutilu hitiga lagi tu akpat. Anu lutilu sekin ni ulu uan ni ulu kuningan ni 40 mi 60 misung ni limik. Anu ringalo sakilak ni anu kaktau suni. Sikin ni ulo ni gye ulo ako ni nga ni 40 mit 60 mod sungo ni limik. Uko ni haklo dilo 8 ngoyumik. Ibu yubin milo nubu yulak mayrook. Sugu yu likpali alak su dilo hitigaligi ito akpat. Ano galo dilo 1 ni ulo kawangal ni ulo ako ni nga ni 30 mit 50 mod sungo ni limik. Ano ko nga lo ano kalim milak niya ni raktak 50 mit 70 mod sungo ni limik. Uko ni nga lo 9. Salo nilo nubu yalak mayrook, suru yulak pala yalak sun lo, hitiga lagi pat. Ano ilo tilo, oan ni to mi 30, mi 60 mo sungo nilimik, ano kaliw milak niya ng aktaw sun lo, ano ringa 60 mit 80 mo sungo nilimik. O kone haklo tilo, 8, nguyumik. Kaya siya maraklan lek milo, sikin nilak miyuigok, nubu yalik milak su tilo gok. Ano galo tilo, kabanga ni ulo ni, gi ulo akuninga ni 30 misungo nilimik. Hukone haklo ti 7, ngoyumik. Huwakta milo sikin nilak miyugok, nubu yalik milak su tilo hitiga lagi pat. Ano galo tilo ni, gi ulo atuak ni ulo akuninga ni 20 misungo nilimik. Sakilak ni ano akta usun lo. Ano nga, oan ni ulo kabanga ni ulo akuninga ni 20 misungo nilimik. Hukone haklo ti 7, ngoyumik. Kaya sumilin nubo yung lumilak may yurok, tat silirilak niya nirak daw sun lulakot. Ano ko lutin lo, kabangan ito may 20 misungo nilimik. O kone hak luti 8, nguyumik. O palo milo nubo yung lumilak may yurok, tat silirilak niya nirak daw sun lulakot. Kaw malak niya nirak daw sun lulakot. Ano ko luti, oan niyo lo, kabangan niyo lakon niya ni 20 misungo nilimik. O kone nga 8. Tasiyo yak milo nubo yali umilak mayroog, suko yulitin na kaya hakso ti lukuk. Kaw malak niya nang aktaw su ti lulagot. Ano walo ti oan ni ulo kabangan ni ulo kuningan ni 20 misungo ni dimbik. O kuning alo 12. Kukdwa milo nubo yali umilak niya nang aktaw mayroog, kaw malak niya nang aktaw su lulagot. O kuning alo 14. Kaya suwal twa milo sikin nilak mayroon nubo yalo tilo, o kone haklo ti 11. Nung natsya po milo aban ni nainami, sikin nilak mayroon, ano walo tilo ni iulo atwak ni ulo kuninga ni 20 mi 40 masungo ni limik. O kuninga 12. Hope del Postville, makawin milo sikin nilak mayroon, ano walo tilo ni iulo atwak ni ulo kuninga ni 20 mi 40 masungo ni limik. O kone haklo tilo rok 11. Dako atakasil niya di kuhari sa kaintang ihapamuling ajuit. Nung nabim mi, Nuna na siya ba milo? Kamat siya nga pila nga ba si? Uno siya siya nga pila nga ba si? Amalo?
2: Hunga pa si.
1: Hunga pa si.
3: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: Kammattaa pivelleelöin, miten kangaan Arctic Bay, mitä sä rää näyttetään. Tammataan, mitä tuo piksar viiää näyttetään, kun tämä on nyt saa eksekut. Ilegi lauttavuutta otsaksa ogea näyttetään, niin lautsa oikein näyttetään, kun on avuun mii pivelleen pienik patan. Sillä leri kunnar, mutta sillä leri jää näyttetään, kun tämä on ikki vallan, mit amma ketsen myy nyt saa näyttetään maalutalu. Tunga sulla omikitsi. Tuossa jaksamin. Ila tamnat sarviiä kautikinaat, tiguila ilaginnan mit unikaatili huilaat kia jaamio toyo. Suusi kiterlik unikaatili kut saaneap tigu.
1: Pero kagama inuhira. Ati yungi gayakto ya hulaw matakununga nang minakaluam nun nukakalum nun angayum nulu, angayokam nulu. Apikko te kahulaw ka maho inuhi ka ati yungi luwa gayakto yak mga takunang nga luwa bika luwa ka ma. Taman na ihumagitaw yakataak ako pero kagamalukta. Uy kalaklungaglaan apikko te kahulaw ka mailumni. Ho te ay tumi inuhi ka mga ma. Ukwa tuhugitsiamme hulaurakki nukakka angayuka. Ukallo rimmaakluti inung inulikitsia yuja hulaumata. Niblimiaktu luakslutiklu. Uwa nga ilakko nga luakti ulaurama. Kano kangutau maaklu nga ilikatta tsiamme angulaurama. Tuhugitta yulaurakki tea innoriktu yui agla uikaktu tuka yulertunga. Innoriktu ning. Tuhuinna meaklunga perukhagama. Kaujama yau tselongitunga agla agyukut ningagama. Aperi yauguma kehiani atera ukarukku angayukakalo ukarukki ilitare yaule haahulaurama. Ukua nukakka angayukka ilitare illa ilitare yaule ga yaklutik. Uwanga. Niblaga nga makihiyani hi. Anana galo atata galo agyuk ama hibiyang mi anana kaklo nga. Tia ukaga nga ma nangak to ya hulaw mata. Taman na iho magigyuti ilwake kanyak taklo ko huyu nuku. Huyu nga ho alaw yak po nga. Unika bilulaw kima ya galo aga. Tiguang ulaw kima gama hatok tao ni kuslo nga. Nalaw tiko anana ma unika ako. Unika gaya lao kemako galuak ta taman na. Kawiya matitawangin naktunga pero kaga matamatuminga. Anana maukotin na hulaw mga ukuwa. Ukunung atigoang ulaw tutit. Ama hatok tau gama unika aktalaw makano hatok tau lao mga ama. Ami huyak tat siya meaklo ni uwam no ukakanga uwanga. Kuwiya kihuit ulaw ako anana ga ukautislugo. Kangan itawang mata ihumaginagit. Ihumagihuang itakatamakwa. Iho maalulaw kama. Taman na kawiyo matyo tigilo alero ko. Hikoptero tigilo ang nako ako umatim ni ilam nulo. Ahit siya wangin nama. Kuno nga ngayo kalum no. Kaya iho maslunga ni paikot talaw kalawak ako. Ano na gatuha huang islunga. Kangan nito ang ta iho maginagin. Kuwaya nang ilo ang mataman na uwam no. Kaya nipliangin na ko tigitok matigit. Utirong na ito mo himat siya may alak tilunga. At ako kapoy ko himat tao yakata kaki. Tay ko nung alo utawang ilaw kama. Inuhito ka rilaw tapti no. Maniki walang may utaw lakap ta. Ublo ilangan ni. Hunaw ba piya kaya kang nakman. Umatim ni aki kaya kakutigigat ko taman na. Nutaka kakunalak kaluak tilunga. Kataklak uksok tunot. Katimayak tulaw kimangman. Taykanin nami nalaw tiko ang naklune. Agyukun niko hakikakman. Panyatago ilangan ni nulayakakman. Aw palatangwa ang mikawya mayaw tsya kama. At yakataan na aw palatangwa ukak matyo ilitagayaw sunitay kunani. Ukalugbyo katalakto. Takunong atiwa kigilaw taka ang naw nakatay na uma nakawlaw maan na ang utaw nakainu yung naikimalak tilugo. Takualo, nutakangi. Tein tai ko tu hana to ga mi qitarlarmi taku hailang na matahinik tarpung miho. Qitarli ange ga ga mi oqautilertaanga taku yau huaramago ila kituno. Tigo aqigilaortamago taku huaralua maguno tarangitalo. Niblang na halawlunga oqautillu uwanganao. Ahugo utawangitunga tamakkununga. Tai kununga unikaarta uttalaortunu utawangitunga. Mana ukak tulu walak ko ako. Ila mana utsigali hala ukak ko ako wakti tinagala wakta ka angayok kam niglo. Di wakigila waktam niglo. Iho malagam. Aho ila kawigay ako ay walak po. Ang irama. Ang ilitay na kama. Ila ang yaktay lakat tatong hong nawakitak li akikho yun na ting miho ko kutik ka kayap tiknit uksok to mo. Pihuang yun naktilong. Ukaw ting mga uksok to lang nakap to ko. Kakuko. Next week. Aho ko pihuang ito. Akik himalian ito kangat to tika po. Pilong akihiyan niyo lang matagpi ko nga lang kimagata September tilogo. Hibodak pa miglota ko giyok lugi. Aula yilaw ngit nama, 1 year on. 1 mi ukiyo kaklunga. Tihuang ulaw kiman mi kama. Aula yung yaraki ataw ka. Taku galawa ko kulo ilitaki langit na ko kihiyani ing minakailaw man. Kay taku tsele haklo. Kinaw mga alaw kao yung matsele haklo. Taku alunot wakang itay kaning mata. Uwagoan nuakluta. Tain nali, ang ayoklak pa ako ta, tuhan na toa kami kitak lang, may ukalutin mi, uwebtik na kawya malilaw ma, ukalugbigit talaw mga. Tia ali, kawya matyut, kawya makatigililaw kami nung panyatay na ang ayoklak pa. Dapat sa'yo na niya, kaglito ka ulaw, tugo ukalug, katigit taklo Uwam ni ang ayo kalorik kat siya may lilaw mata ko. Uwam ni ang ayo kalorik kaklutig luna ya kalorik kat siya may lilaw mata. Tia at siya na may akawit na ito ang matatakuan na ito akaki. Tay mga kawya matakawin na siya lakto. Makuwek lo nga takpi ko nga kimalak to nga usok to. Kaya ko yaw takimaga mata ko nga. Ikpaka ungata ina. Upengalok ta uwam no kawya matitsiyo yain nakto anima ilangan nagkaklak pa ako tatay ko. Kawya matitsiyo yain nakman. Tako ako no takaka ilang itako himangit magi itako yakto wakalo magi kamanit tikarang yu alayang niya kami pang nagpadli akaw yakman. Ilang makalum ni ko tako wakman tikarang yu ama. Ang ikhlo at iugto ko ako iugto mga akin. Ahwila kamanito alil kaluaklo ni Adam Hallok taling may atilig tayo na. Kamanito alil kaluaklo ni skiduto akak mata, kulalak mata, tamaw nga, inutuya kaya kami. Ako timiglo, kawayamat siyang ikman, ukaluklo ni hatuwi may ang nalang magko, buksoto mo, utikataw may ang nalang man, tayo ko ako uksoto liak. Uksokto ang mayo katingi kami nito ang mito at autiko. Uta katigigi ako ang mag-ukautilo. Na mamayak to, na magtok. Niwiyong nang nginakaw niya kapi. Inutong imang niya kapi na magtok. Ang mayang tamaw ngang nilugtulo ang niya may utilalo. Ang yaklo ni. Hunaw baliw ko panikag akikwilak to. Tanataw Adam kawi malawang ito. Akikwilak to niya kangataw tig kangani akililu tig. Kami nito ang may tikayo ang mga lalaw man. Uwa nga kaw yung mga ilong. Paning mga ilang nga tao kaw tiya nga. Ano, tako, hunaw ba? Itang niya man. Kaw yung matitay liya nga. Itang mata na tako ako. Upi ka hungit siya may lawa ma. Niya, kugluluwa mo. Tako yung it siya may ako. Tamam no, ataw ka katikan na kam no. Unika Viginiluin naktaka kiyakakakita kwa ho hatok taulong mga ma apikotik kakaktang na kiyak mata. Tamatumunga tiki kiyakalang migama. Unikatsya kiyakang nang milu. Akikuya kiyakakama. Tukihi kiyakang mataptaw. Tukihi balialakama. Tukihi kiyakang mata. Hunaw baw kwa nautakaw nang mitnitaw kawiy matitaw kawiyak tunin. Uwam ni gawang nayakakalawang mata. Kiwal lang miyota ko tayo manayangat. Kihanigunan nang miyota luwabi yung mga kawiy mangi mata. Ang ayok kangit na hunaw ba kawiy matiwayang nigay. Tukihiliha may kamata matuminga. Puy kumya ka hukilaw kakila. Kawiy mangi luwabi ka hukilaw taka uwam nino kakliyong mata. Inuniw yang itilugit. Tiguang ulaw kay magama. Maanali. Nayagi titu nukagi titu ilako he kalagapta dia akagli toka ulakin na siya mayakluta ilagi toka mayangulakluta takwalo nukaka takunung ilaliyo takatawluti dia avatani ilagi kau yamayalagapta tamatuming ahay makutigi kani siya mayakutaman na inuha kayam ni aktoktaw tutigi himagyalak takaman na tukihitit siya kaya kakamamatuming nga. Tiwa nguyut, nutakala ang waluak tilugit. Ikping niya mataong matimit ni kawin. Hunakya kawin nang nakman. Anana luwabing min, abuti yaw himalak tuni. Huna pek, pek tukak tuyak tang, tuyak man. Abuti na luwabing ma, anana luwabing ilawak tamo. Inuhin luhor lo apik ko tibin na mehatab pa. Kaya ay ilik ko hekalaw kama. Angayok kam ni heo luwabik kalaw kama. Ahiang ulaw kama. Ukunung nga ila nang minakalawam no. Kano kaya ungahik lagtuyay na sungapiko kagama. Apik ko ti yu tahong atatamak ko hatok tao himaniko yun ni. Utsikiyaw tsakali, pero kayo ni inuhang mo, kanoy lang nakmukya. Kawi matitawak tsang ito ni. Ila ilumiyo tawak, kawi mayaw ng mataataw ka. Hila tipti ko, katamak ko, hakiyak to, unika
0: may... Tamat sabi ki sa ate, utkya jamiyo tawak, susi kitaklik, unika tiligo. Kawi man ako sila, tamat na wigo kang matasagi ako maapti ko. Akagutam mo na sa eksekun. O yan na may. Tusay sila, tusay eksamin tamang ang kanatan ang min. Manalitan na tam na pivalelari yutekang at artik pe min. Tami tatato apik pivalelari tiligo tusay na aptigo.
2: Okay. Tam na tamo pivalelari yutekang at artik Atik bayi mi, ni jokto ayaw gulok. Nang minyok upagaktok na wit, mamagkwa ukasara niya katit ka. Taiman na pingi ka na wakpong kisiyani, taurug takot. Tamagkwa pinwadiya na kanyangin, ukasara niya katit ka. Sige mo, ako niya nunguya ako, nungsuya ako nunguya kasi, nitay kat ako nunguya kasi. Luya ko luya ko sila tayo may katak sa mga ako sila. Maanda sa ba sila kayo tiyak to alun sila. Luya ta kanda ang kalwa ko sila ta pa na kalik sa mitsagong. Maanda takta ko yatin ni kain ko niya siya ni tiyak to taman na siko si imakot yun. Taman na kagok si Simay na kong itong noon na yung sigilang iman na ulitang na nga taman na sikuha ko yung pitakang itong noon na amat tiyak to awal na dito tayo mo na sikuha kaya ang itong dahil sumalikad lang inyokit lang mo sorry ila inyokit lang mo taman na ang panagtin lang mo sige wala akong maulilok kalakot ko tama-tama na tak kami nung mo ane si kuya mitama ane natatag si nakpala ako tungkol kay muksakat ng muksuda mana imatya ng yung adiitya ng tanga sa mga nito si kuya ang mga imanakin ng mga bitakaya ang itoksuri taman na imakpun. Aw yung tiyango yung suri. Aw yung uksa katak to alung nuli. Wang naka yung ito alung nuli. Taan natin ikpiyang wati sinunaka yung ito alung nuli. Tapang nga inang lingyang may ano ka kalahag na pagsuri. Uksa alung pagsuri. Dahil may uksa may naksuri. Maan na. Masigit siya sa tanda na eksperto ilo at ay maligal nuli. Ang malutaw, kinayawag sa ito, mutaw na katalo ang kanilating ukiak siya dito. Tayo mo kinayawag katakto ano yung sanda kami. Lumutakad tayo kasi sikanta mo kaya rin. Lumutaw si Malaktyon. Ang malutaw, ikpiyang wiso na kurag sa ngayon tamagkwa umiakbo akong usikat taktarong wada umiakbo akong silaga ayabal huyang makisok sa ting. Namagkwa so na kurag sa ngayon tamong nga taktawad lang wada. Dahan na ikpiyang wiso na taktawad lang wada umiakbo. Tamagkwa tulag sa kumili ako ng sari, tikisimulak sa rin. Mahal na pagiyaktaw na kanya sa rin. Kasi ano, pang nagpagiyak sa rin, tamagkwa rin ang pinuriyak sa manin. Tawa mo nga, may tumay mo, ako tarang matap, tawa mo na, sa amin nga ang ulo mo sa ang gandunin, sa amin nga ang atanang pinangang mo. Ako takang malamit tumay mo tabunga tao mo nga ako ti tao nga at ako ti nuna siya ti mo. Tamang man, taas mo pamilya na kakita may tumay mo ito. Akin na nga na tamang na kakit katakarong wala dahil siya mo may takbe ang ulang at taksangin din. Ang malutaman na ako ti sini ngayon ko lang may matang tabungan na maling na kaya ngayon. Tayo man na tao na akang mo siya kaya dito. Tayo man na ngayon ko lang may masini ngayon ko lang doon eh. Tayo na taman na ato kaya nga. Sinisigay ang tao man niya yan. Taman na nung naambuha kaya nga. Nangyayang na akong nagsasawa man niya na si Kuli. Taman na ako ta. Ato kaya nga. Tao mo ni kaaktit sa katakitong may takbaw pero tulad takbaw taat siya mo uyak ang taksangin din iyak na iyak itong mahal na pagiyak taa siya mga itong na magkwalo imani agamutiyalin na mahal na pagiyak taa siya mga itong kasi yan na pagiyak taa siya mga itong na magkwalo na agamutiyalin. Ang malutaw tawa ni inong tagming mi tawa ko asa na yung alaw mong mata iglika ako di ang ulatin naksutik tayo kong matasang matawa ni iglika ako di ang ulatin naksutik tako at tawa makuha yung kangalak tim ataw siyong mong ima na ang ilukka ako ni pingit tim at uli ang ilukka ako tako asa na yun tapa ni ikpia ako mi. Tayo may hindi nga yung tawag na mahal na awla kaya din eh. Siko mito ako, siko niyo siya ako kung yung madlong na mahal na. Kino nga ko yung madlong na tawag na. Sigyak na kukwadiyan na. Kino nga ako padiyan na pingit siya ako man. Awla siya magkuli iman na. Unit tao na katawan na kagukta si mga itong lune, kuwak pagdiyaya mo, bisi mga itong lune, naan na ayat tine, maan na atok tine.

0: O halau tu eh di pesan ngi goang kaga jai nuna bumi atuk tu again. Tapi ma kisah ni amis unik saya pitu hau doa le mata aki gaya realin. Tapi ma go atuk tu aktu it ani titau tu ina gaya kaga jaktun.
1: Sometimes in those in smaller communities.
0: Ilangin ni nuna le galang ojo ni tako huli tu ina ni waktu ina galu apa ta atu ina kalagi gaya tu isibunit tinun hanuit tay ni mana mik pero palle ni mana mik nunalim mo mikijo mi pita hangi hangi jo mi lunin tay man nunalim ita ko katudyo katigit nunabumi tutsika ko na tuy kina o jarni sapod jigo na niya mata tamak ko nga man na atok tuwak tayo batu niya nga kakajani nuta ka ikumakuti ukaw siyo katapadli at ilugo ko yung tatumi tay mata ko nunalim ni tuwin ilin niya si matsyari hatuwi gong amalo ukakti ukataw yuki pala may kumakuti lagi kanwag katimati lugi kang at sinang may ilagi jaulaw to Jackson Lindell ukalaw to kata ilatana pimakiw ti China si usalo majuni kumakuti ni Lindell to sa katak si manang ato you can make no na bimilo tako ikumakuti atok tawale mata ilin niya ko tawat to tilo nunalin ni nunapumitay may kujim medyo
2: atok sugit kawe malak sugit atuin nalak suwe ayong naluang itut amma nalunang itok nunaling ni piyo kalening atok to kalening mali ang takwa ilin niya ako mag-uwit ubalubaw apek ko hikakakawit takwa nalunang itok o kawe kakawang ne
0: tay malo at linda o kare kanila ito na may nagligaw ilipalli alilaw sa majupigay ako tihakto ni Mickey Jr. Si kinang may nga ito ni ilo kalangan o tamalot tao tamako gok si kinang may kumakuti liyo ko tao wato nuna po may okso alaw to yun na may atong dutiw na sa wadak to nuta akima bimokaw si sako tao ni ato uto kataw yun nuna po may $15 million ni government o kakukinaw sa liyo kaswak tigi ngitangin ni Tony Jaulaw tun. Kikatanin nyo na liit, imalaga na mo ang ilibalaya na mo panataw si Majoktan na imalaga na mo kimikugayakan na kataluti unikakat sa leulutilaw. Noon na bumi, imamiyo tanun, kaudisakti nyo lo kamagajaw niya tun. Susan Hunt, katudyo katigayaw, lati jingaw kalaw to, nakinigwajok sa katakto ni noon na bumi, alay kajote kakunak to, tamak ko nga upataw graduate tui ukir tatu mi tuke si balle ako tau ni amata
1: there is changing
0: imang mi utay asid di balle ajo tilang ilu ta anu hatak tutik amalo amisuna tutik tay ma asid di balle laki si hatak tui taman na tuke si jau si matsere hamnat saulo amalo kinaw sa leo ko tau luti o majok taminang no tako alo Inuit imabimo ilinia ko tau gali uto ka tau luting amalo ilinia ko bayalam ni tamani kikita ni nunangin ni
3: Kaya na may kawisa tu sa ayak sa tutak tu tamaka senang may di ma hiligilok tu wila tu sakso giyang naman si wulak pa misila kanyin na siya mga ta kitang muni o kalimala o lugila Tekin pigi akalunga kugat kugat jungmit nunuk nuia nak tu gok makutui na relik ni geloni 30 uni net mani 4 milunim akagu makugu mak tu gok ni geloni 20 mit uni net mani 5 mi guma suni talok 2 milion nuk nuia nak tu gok makutui na relik ni geloni gok 30 uni net mani 1 milunim akagu makugu mak tok Nigelo ni go 20 mid uni yung niya tamani 5 mi guma suni. Oksok tolit unnuk nuya na aktu gok. Makutuin na realik. Nigelo ni go 30 uni yung niya tamani 4 mi lunim. Akagu makagun niya paleo ma aktu gok. Nigelo ni 30 mid. Kse ni go sakiguni. O ang nilero ma aktu 30 mid 50 mo katalunim. Uni yung niya tamani 2 mi guma suni. Yakaluk tu tsalit unnuk nuya na aktu gok makutuin na realik. Nigelo Nigok 30, anu I kliang na lunim, nuni yung niya tamani 3 mil lunim. Aka nuni yung magtugok, makutuin na realik bulunit, kan ne rattalunim. O ang nero magtok 40 mit 60 mo rattalunim, nuni yung niglas yung niya tamani 1 mil gumaklunim. Teka nili ko lokto mit unnuk nuni yung nagtugok. O ang nang nagtuni 20 mit 40 mo tika rattalunim, niglas yung niya tamani 0 mil lunim. Aka gu nuye gu maktut, kise ni gu allalik pelle o maktut ni blogu mit arbi o miksani. O ang nero maktut ni 20 mit, anu iklia o maktut ni blagut, uni yung niya tamani 5 mi gu maktut ni. Tegwa tako isla temin ni nasi ki yoyila, tekin na kacang ni unuk, ama aka gu.